0: Ya, teman yang ngambil ingkan hozo pini yang petan di Anas Stanislaw som di Doni Sipili mina kopi de toko de jam ke vahu si za minit do nung suva update pagun toko tim yang busuk de da ba bezan penakan hozo tada minggu ternai ko miampai de papa buzo tada pason ngavi de tambahut mazaditi WhatsApp de Sabah VFM. Pason mentah di Floreta Kinajil kopi fosen nung suva ka kumade diau kadi Florida diti Om Hansa Navasik inoposikan Om Hoidas to memo tapi tada minggu kumade diau di Jepit Om Humusi Mamason kumade Florence Boyjol Helen Yong Justin Gabriel Monica Eng Ivy Munang Joseph Botilu Lucia Bibi Lucy Doyo Dolores Asing Marius Marudim Mania Gansing Adila Duvanson Emilia Gom Om kampai nagi isontop au ku aai dadong suwabiti ka om au ku nagi ohivan i DJ talaw baina ka mempai de pason ku ono abal nga video zu tiang buso piang bahutan om tabi pi bawasan ku mandi dia zu toin sanan ketuadan DJ Pit kadi Floreta Kinajil diti om kano toi mo toko pemahavan telepon halo kopi vosian.
1: Halo, kopi vosian de diawe digitet.
0: Kopi vosian.
1: Kopi vinasi nekot do suau.
0: Nekot vinasi. Saya begeti di.
1: Ay, mantan papar, mantan, Bridget.
0: Mantan papar, Bridget. Ba, may napong busa pasan no, Bridget.
1: Ang pagupo, kumadiaw, miyampay paganakan no.
0: Katawanan, kumadiaw.
1: Kumadiaw po, nga vidigit dahin no. Ang saan nga vidigit no. Ang alasi do pangkaraja ay dasta may mo umanag ilapaganakan ko sandi kumara tambahot ko dahil duwasap nagadi Mary Madarus Tila Amando Sarita Samuel Vanida Tony ang paganakan do Brenda Nande Wensen Michelle Michael Julia Nanong Betty Meko Majunto Vincent Anus ang paganakan sa Retsuramban, ni Kimrin Timfu, Kusya Bibi, John Tati, Joanna Miadin, Alicia Maitim, Sililim, Lonely Ingang, Narumbay Pito, Julita Judith, nga vidakingan do Iggy Somzit, Painampay, kuno nga vidin no, pason do, patabian talaw minggu, mansan ay das, takotumay mo, ang barakat ng tadad sabat, Eno, katuhadan ni Jipit.
0: Katuhadan, naging kumanday dia, Bridget. Eno ko, no?
1: Oo.
0: Pason man tadi, Bridget. Man tadi, papar. Pamahansan do, nongaw nga vida, tambahut. Tapinay, di nong kapan kyo. O, pamahavan sumusut, saya datiti, kinangot ako. Hello, Kopi Fosian.
2: Hello.
0: Ya, Kopi Fosian, kumanday dia.
2: Amang gana.
0: Adila no. Kyo.
2: Oh.
0: Ba may nang pambusa pason no Adila.
2: Ya, tugo pamya pa saya ang pangkapan ng dili mo kile ra ka pang sabong kalapis. Nagidila dito ni ham sabadao. George ko bom sabadao ham. Nagi luta ken na di halom yo. Ba man na ganting ilusida yo. Nagi nagkabaligo nagi kalungkine kami at ako dahil kawe yamok ano ba na ka nagi helen dico asanda asanda barase kano lara sabi abe lang na jamin yata kuna lang na kaya mas kaya nasabi na okay sayang. Gakan na natin, katuhadan.
0: Bakatuhadan ko maday diyaw, Adila, day na ko no?
2: Yeah.
0: Om, timi ang busko, day na ko sa himbaan, daw boss kadazan. Kinangat ako, hozo, daw sumusu, titi hozo mantadi, Esther Clement Tubong, kaulalaho. Sutanon, hozo mantadi, Presley Petrus, Kotovi, Sinuatay.

0: Hang mentok mintok dakan wa tanak ngavi sabah da balajalan iki vaza mamaguno ino da pinggisaman om pisakadazan mantad sa VIV tinimungan. Nobos di Vozon Montili Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor apatut omitanan do koisan suvai o pinggisaman monimung kousinan balajalan i pinapanaw do koisan haka uvang tuaran. Kikuno balajalan mentok tundan vinakas tuhun suvai ko kapoing kavasa do sosial om ekonomi tuhun magigizon. Hansano kapalintan pogun budget duvong ay buduvong padom tu mana kapambian kuma kapakyanuan katundan pogun kampay no kapambalazan interim si Zamgatus Lizong Linggit ipinadandi kuma saba. Nobos di Montili Kausinan, Datu Sri Panglima Masidi Manjun, Hansan Otuhu ko kapambalazan dino, dataon diti sa bagi sambogizan mantat kapaguhanan interim kapambalazan apat ngopod piatus. Pagkino na tuhun magigizon it habus kakadazan do mamaguno tavavasi ababazan kut mapanaw o hobino muntok tuhun magigizon iaiso po da suat ko intutunan di no kunan. Nabos di Adun Suk, Datu Sri Ate Joseph Kurup, pinapanaw ababazan dino muntok manakaday tuhun magigizon i nakutaguvang kabuhingkangan makitoy na. Pinabos di siray tiri kahapas pinapatimpun ababazan kut mapanaw it kampung Karamatoy Suk. Naantakan o tanah gumuzu miyampay magnitude toho titik himo it kinayzonon paginatan ng ranaw di jam kaupod himang apadam tu nong suvab ni kunyam. Dahit ko yung tahangan o kaupisan Meteorology Malaysia tay Met Malaysia hongkot tanah gumuzu naantakan it ningkokoton himo titik si jam darja ko ibutan om iso-iso onom titik tu darja ko hisaon miyampay inahom apadam tahu kilometer kuang hobi apadam 4 kilometer kabatan ranaw. Vaza da tanah gumuzoy nakaluput na piyumanan nagi datuhun na magigizon it posoyhi uvang ranaw om kinayzonon it posoyhi dino. Mingkiso mo kamuntilian katundan mangingindal po om kapolitif kuskop da papobu tinimungan kamuhakan mazapisakadazan miyampay kapalintan pogun om kamuntilian kogompit. Nabos di kumoduvang mantili kuskop Datu Muhammad Alamin opon solo pisakadazan dino moy nakanu o tinimungan kumuhakan no kapoyhan pinsingihan om kasivatan ekonomi. Pinabos di siday tiri kahapas pinapotimpun piboyan oitan suara emas kopiondot ababazan outreach pisampuvan social uvang membakut taun duvang ngaybu duvang panamanom.
1: Apal tonibo taraw baino
0: Omihan ng abal tanibo muntak tadaw bayan na tupinay ko. Omongo vago diazo o abal tanibo da jam ko vahu tohong 4 minit do dong suvab suvab.

0: Asuaw ta moy mo.
1: Moy da okulokis da tikit ta.
2: Isa sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pompod sa gilid, kadimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sungyan ato itsakot no koing, antakan o katutudan tagazo. Katingkot do ano, koy man, papatam, pompod sa gilid, mantad kulita, om sovo no. Mungimpaw do pompod sa gilid, o konko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no hundu tako. Kada sabab do kinalag tako, kapagkawit do katutudan tagazo. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

Ya tapi nengok ngapi, dobai no jam ko wahu apat ngopod minit. Do nung suap date, pukul tahu tu miang muskod ada ko sehimban do bos kerazan do nung suap biti. Om pukuhitin ako tahuadan kumadi di Jesus sa Vivi Tapinay. To kakal po makinango om miang pay logo date ko sa himban do bos kerazan. Makakuang kami do dua pangopod minit ako do ida ko sa himban do bos kerazan iti. Mapukuhi do pupusan do jam ko si Zam. Om tumi hang boso daw mamahis dia sudo hozo ngavi do nohut mentak tarau baina diti hozo mentadi Joseph isip jamul joget lumamai piuha uha sutanan hozo mentadi Sylvester Valentine joget odo aki om nigi hozo mentadi Esther John Gaisa kantakan komposisi zone.

Ya, terpengok nga bingkan hosong mentadi Este John Gaisa kan tekan ke posi zon Om minagopi di tekau da jam ke Vahu himung apadam tahu minit Dan kusubabit pagum tekau Om timpur tekau da loko sahimban No bos kadazan nga mavi-avi na di temenai kau tandi no Dada iti pada jati Gisom kusahimban No bos kadazan iti hisan ku Jesus do duvo hozo tovi hozo matadi Juliet Salibun popogiat da pia pinaisan om hozo matadi Philip Mosino piang bahutan tabasi om tanda dino da dai tipe digiso mo kusimban toko da no kupangavi da namo tabi pibobasan mantadugo DJ Beat

Buong tanga dakit. Dabagi mito na kami bigundong ko. Dimula mo ko to. Rojo bakal kurukti. Eh, sisik niya. Grati no, pumupaswadi. Eh, ko niya. Rojo na lang ulit.

0: Bang ania mendusia ngamu tawang subai tawang ta. Jari wang sab kita taluak susah, ni tawang sab kita hek mendusia sedih. Sago sekabak kahinang mahap hek pagniatan tani kahapan. Halam minsan angasa tinumbasan. Subai pabiasata magpanawang mamandusia sedih sabab sakabak kahinang ahap hek akan pabalik ru kahapanna nikita.
1: Samba VFM siaran Bajau Hiling sama sarakan wa inalisag undam 50 makasa minit hinapu iti ay rupain hamuran na tabut ni pamupo siaran tamakuhap ito jari abot biasa sarakan matongtong siaran ito nga mo ako kampunan ni panang saranakan tentu na diyan apain paabay nga mo ongka-ongka piniambi marahum kuhap ito tentu na saranakan kita marahum segmen ongka-ongka piniambi landu maka akinyan makuhap ito ani anapain danakan ta nga bay TikTok Samba VFM jari panutup siaran ta panambol siaran tamakuhap ito tunayan ta ongka di amoy kakak muna kapang ang mo ongka mid artist Lobo Dying Dying maka

0: Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intokmen be mampadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my. RTM teman setia anda.
1: Maniru kuang kutuming.
2: Ai, kulokulut, pinukan ko kirimimi.
1: Salah kagini oming, aku kutuga, kondok menepandaan daraguti. Magalawa aku, boy ka boy, mapuso meragu takauti.
2: Apahon pengatu porahuan kulut, apa amina nilutupai nunahon do bansa. Uli kono ilotu inanak amnayor bandar asindangan ponam kakula tiap ko aman nilotu amahilong ramidia sosial ratalipon nilotu
1: nagaulu ramaton salah karaguin intora yola laing
2: alap po ngay lo no wason kulut mindaho koyak ngararahu tohom takatu risilo katutunyak nga liha ilo na porabuoy no kono nga hinapinakuan ko ang ubas na kamamanam kaminan kuratu.
1: Mohon saya ginyo Ming, kinamin kula Ming, atan kula ndu pangukau tora kelas mangila raragu takau.
2: Ah, oko tu kulut kunoyak ku oko tulisun nu kanon bahwi nansap bun bun kuno buboy na liam mansi kunoyak liha.
1: Kita konto imimi mangila atan kulan.
2: Ah, kono po hino kulut ang yawaw riyon.

0: Sige. Ani ako kon natimulan sa sanggalas. Pinaso na ko.
1: Ang inong rasungoy ansak kapam sungoy ang ngonongonor sa lakatatando kando usin. Ang inong rasungoy ansak, abuli, amalawarati numratimpu apasi, inan alihar, akanon labi amis limanon, na intaran ikaansang ra inumon amis. Ahalong ra inan, gula intora akanon alabanoyo, ikapuno ruangin intora inumon amis. Jadi, ang pili rasungoy ansak sa lakatatando kando usin, tapi pilihan onsoy bonsoy. Kapihan taka labi akasip intora aunwangon nu ulun bokot.

0: Kalo no tojonong, gagayor binatikan no, patiri min datung ginsamol kon. Ka, ginsamol no, pala ako nakbo. Salah ka kon na ginyo pagukat kao. Pahindulomon takaw kalindu takaw ti, umatira ginsamol atung ginsamol. Kondo ginsamol, liliut mapasaw, udara singuton mapasaw, marol panaming galur. Mato panah masukan magilong ralilit mapasaw amanday. Kagot pabukat kau.
1: Yo, tupot ragu munaki.

katutut kaki. Aun asal pat muyun ang umbolora ulun ra media sosial. Ang umbolora ulun ra media sosial tu, abulang iwit ra sa sangulon hino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosial, ahimpi na mahuna ra rahu-rahu ika onsoy. Ika maratura ulun, ika puno ang ulalatra ulun ra media sosial, puno pakano rahu onsoy batikin, ika puno amating. Ika limanantaka, rahu-rahu hino, amaratura ulun bokon. Itawoy, intoran ng bulis na

150 na hapada tulon sumanganon na karamit a kunci. Tiyana ni dababayan pahimaganan am kapatikidan kunci ababayan kawalayan magigyon PPR Pitas. Menteri Perintah na kayo na ng kawalayan Dato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Pinopoylo 440 lauting tiyonon pinangkakat id isiriba kabian manguhup kapakyanuan magigyon id watas di kohampit. Sugi nomor 200 siam na hapad tiyonon masad adangan da majlis daerah o mamuruan na kayo na pagulo patahakon kumad magigyon di kasudong do karamit. Pinalombos daw ilo maso na pupusan ababayan kapahimaganan ang kapatikidan kunsi PPR Pitas. Ida timpo dilo Dato Muhammad Arifin pinasaraw kumad magigyon id PPR da manamang kinayanan dilo om tumanod ko turan dit pinagirot id pibatasan kapalasan. Pinasaraw dagi ilo montok maningalig kalidangan ang panginsanangan tiyonan dilo om tumanod ko patutan pambayaran tumanod timpo. Pinasaraw na gidaw montok kapalasan PPR amu poloson kumadulun suay suay ka simbanan amu kanud kasagaan. Pinagirat daw daw walay dilo, pinatamad kumapaganakan di kasudong amu kanud pamagampian id timpo tanaro. Dato Muhammad Arifin unsubon na misampuro id isa sambol miampay mintutun na miuhup montok papasili magigyon PPR dit o sampuro. Piyupan Perintah Company, Company Kahampit Perintah GLC, Bagian Swasta, Ketinanan Akon ke Perintah NGO, Om Sesungulun Pagiraton Montok Manamong, Ketundunan, Tinimungan Nong Sukod, Ketilambus at Amangan. Menteri Kanduan Kelidasan, Nam Kasasunungan Magigyon, Dato Julita Majungki, Binapoylo, Kabian Mantad Tainsanan Bagian Montok Manguhup, Umaganap kapakyanuan karaja ang panguludan mamagampi tinimungan ng sukod. Pungupan dila uludan tumanod o kapakyanuan tinimungan dila montok papano dila papanaw kapasyon di osanong kigatang om opiso. Rinubadayon magaganud kabar masod ababayan makan tatuong om titian amal 2026 Nayatan Lembaga Pelawat Rumah Warga Tua Sri Pritchard Kinarut id Kota Kinabalu. Walai tiyonan melohing Sri Pritchard Kinarut bainaditi pinayon siam nahopod sukod melohing. Pemulidangan bawang ampuluyungan idun lumadan pemagatan montok menaguang kantakan oluyudan. Adun lumadan Datu Ruslan Muharam pinapoylo kopisan pemuluyungan Om pagayasan pinakyanud papanaw karaja panginsanangan papahampit pamaluyungan om bawang dit nasonsong. Karaja papahampit pamalidangan susumuni talalang om tisan bawang ikataguang kasimbanan mantad kaluyungan bawang padas. Pinalombos daw ilo maso na pupusan pinahipohimagon pangalapan tamanku olidang alundus om atingalig id bofat. Montok lang mampus-mampus perintah papanaw nagi pangludan papairalam bawang padas itimpu non taon sumusuhut montok papaingkawas kay magoton pangludan pamuluyungan id kinayonon dilo. Ritma Kinabalu iso ninggisaman kopisan kobasanan ng kasanian Pogun JKKN montok manakadung taon tumambuloy Malaysia 2022 tahun tumambului Sabah 2022. Ababayan nila na silikan takan dit papaintutun na kainusan tungkusan ng kabasanan Sabah kumatambului kinayonon sa pamagunan. Mamuruan KKN Muhammad Amran Muhammad Haris Pinapoylo piupan perintah pisampuruan ang perintah Sabah tumilambus pagiroton montok posindak bagian katambuluyan kainusan om tungkusan. Pinalambos daw ilo ida babayan Ritma Kinabalu 2026 ida Padang Merdeka Kota Kinabalu. Ababayan taon niti nakanud minamagayat 5,000 tambuloy. Miyampay pointutun kay mayaan susuyan na kayonon. Miyagal do nuluh na balu susumangon murut huminadun om Ratu Lepa. Ida pamupusan sugut aku kagu ititulu dot kabar-kabar. Segi nomor 2.6 riang ringgit
Tambuli na karikot id Sabah gisom tulan dit kawalu. Karaja managuang kantakan lisohu pinagirot. Ingka ka nakabardot pagun, nulu di muli gobong mantad section berita ehwal semasa on pinadalin di Adrian Soidi, Montoko Salim Bahan Tokau, Salam Malaysia Madani.

Panagaw kapisa na nga natatuwang kapisa na nga magkinangaw ulit ka sa limbahan at ako ang takatuwang tararat ang minggu. Ako apat datulang dati kahapa dito taon 2026. Yata panagaw ikaw ponsi ko to kasasay mamili magkinangaw ulit ka sa limbahan at ako. Bayan natuwang tararat ang minggu. Kamayan dat timpu-timpu dat mundurong. Timpu-timpu dati dat papalatan-latan lagi dat agakod kumada kayo ditimpo dat makan kapisa na nga dat makan kung si kao mamili makinangaw dati ka sa limbahan at ako antok na timpo dati iti ako mga ruhang na kayo salina dat lo jam dati gisam dat kapagulo korikot dat a jam ko pada maduo pitang atuong batam na ikaw mantok dat manimpo dati ka sa limbahan at ako sinding manta di sirbino sigo iti on the way house kariti so tanan dati sinding manta di Jerry's Choice sunsui panampulang ada pun sikaw kumada kayo dito mamaso tumanod may diti live TikTok may nag diti live Facebook bahkan na ulihis ato kaginawa makinang diti sinding

mentok papelo tay kamanghot kahampit kadat it kinayonando romutalongkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban duwada panamapad jam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo talo onam siyam apat aso walwalo talo onam siyam apat aso talo.

Ito ko na pa, tiguro, kapiya magidong waig di Tabagal, mantan ko waig Thomas. Magidong, anam, gisang walong kalasang adaw na pa nga, Tabagal na. Nga ilok mo itong lagi, ano, kaparagatan dat susang ulon, may dat adang kalidasan tinan nga atabangan. Hakailo ko, magidong waig di adalan kagubo nga awdang iasadong, to ilo bilagawit dat awanita ko waig, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sunduk po waig to matna po ngatadal kalidasan to ko, nga kiguda dagit adang at panginginom.

Tapos na ikaw jam ko siya, maapat na para miso minit ada to tuwang konsikahan amo agigina kumado kayo dit wago naging makinangaw tumanod at iti kasalimbahan na to ko. Tapos na ikaw bay na tadaw ko dot ka tadaw minggu kaapat na tulad dot kohopo dit itaon doon na ribu doon na para manam amiti pipiro iti kantakan kiguno kamiyan dot nasilih teka tingkananan nagidat kabar dot na kainan kapagulo antakan itpagun takaw dot Malaysia antok di taraw bayno taraw minggu kaapat na tulan at kahapod aditi taon 2002 na para manam miyatap na ikaw nantakan id pagun na takaw antok di bayno kampay na iti Grand Prix Bahrain id sepang Max Verstappen nakamanang the aditi pialan id kawawayo at kamayon dat litar dit ayopos id litar sa pamaguna na sepang SIC dit minamagayat dot Rini Buwan diti kamayon dot tutumambuloy ya kapisa na nga natutuwang ni Kumadia Dikli kung si ko mamaso dot diti kasalimban at ako sumusot pinaikaw iti kaligaganan JRTB iti kamayon dati kaligaganan dit minagoyit iti kinapatayo papuhampit talo sa sakayon id talunalun timur barat JRTB iti na po nga mantad kelantan kuma id gerik minagoyit kapatayon kumad apat aginawo ang kampay na iti songulun abaragang dot tondo nantakan na ginita daw bay no makarat iti Sukan Asia doon 2026 contingent Malaysia nakanud middle amas maya iti squash sentinimungan kusay konduan nagi iti milumba basikal nano di Azizul Hasni Awang itsuang dot iti ababayan dot kirin kariti nantakan na ginita daw bay no nga iti kes jenaya ti kakasalan id batu pahat masangulun iti kusay kimuro pada manam taun nareman montok dat manguhup aditi panariukan kes kinapatayon sangulun iti kamulakan kanduhan Irene Sofia at mereka ilan na wakon dit antakan dit tagayo dit adit nantakan iti id apagunta ko Malaysia ontok adit adaw bayno tapi na ikaw sining na sumusut manta di Candy idisan simpang sunsuron.

0: Magalisun, nuno apatut uwan sa yan toko. Kayanan toko ba'y naditi katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamaguno panakop tadung om kabang, nung idlabus walay tay ka linaminan, kasasay manginumwag dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital teka klinik kalidasan minsusamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.
1: Ko turu minita pagululumang toko may jam do toko maduo maya ditirati kasalimbahan ya tabay ko iti hakapailan dat manuang liti bis on a mantok dat ako sa limbahan na toko antok dat tuwang dat taraw minggu akapat datulan dat ko pa dititon do na ribu do na para manam ya tabay ko iti na pangakarite

Back on campsite on a staycation. Manto ka ba lang tapos nako iti ni po nga isa kinayonan po tungang isan rikoton at tumambuloy pa in sumpak id kampong himban bundo tuhan ranang. Mititimpak on campsite on staycation iti tapin nako nga isa kinayonan di tumambuloy mila maginadap id kinayonan iti mila nagi maniwa da cam montok maginadap. Iri pagi nakuruto naman panguranay sebagai da titimpakon campsite staycation. Nanu kagayat ginawo ida titimpakon campsite staycation di tito pinayko na po. Nga mila magimpa don nulo kinabalo. Maya kaimpa pakikitanan na balo dit all lumis kapyo. Makumada kayo dati dit mumang mangidu akan ka mangidu nga magidu mantad koyo yo dit ososok lalabi na id kumada kayo dit apanyan hiti id aponong dat kakadayan mumang isa kayo nun dit akamayan dat asadu mantad kasasokon kaganggarahan kaya nan diti ko sudong montok ada kayo kito binay ko makumada kayo dit mo ngay dati iyon iditi timpakon campsite staycation diti tabinay ko mamila rumamot diti number aso iso walu walu onom. Masantab dat kapailan na sumusot tabinay ko mila ko nagidat montong diti TikTok dot titimpakon campsite and staycation. Yata yeah, bineko sa so kadunga toko iti kinayonan padungangisan ang paginadapan iti ida pagunda toko. Iti na pangamantok dot papay magat ang papaburu diti economy na kayonan. Bata bina kau sining manta di Rainer Rupin. Jessica nang kukaritikan. Oh, kinang hot ako.

Это мне говорит дети. Bermukun sa Borneo 2026 ito na po nga iso ababayan ito na po nga pinapo iso diti RRI teka iti Radio Republic Indonesia RTB Radio Television Brunei mantok.rtm na po nga nobi diti RTM Sabah Mantok kapelan tapinay ko iti Yogyakarta. Napunga mananwala diti Bermukun sa Borneo. Mantok diti taon 2026. Iti Bermukun sa Borneo. Diti tapinay ko. Nga isa kumayandat kolaborasi delegasi mantan Indonesia. Malaysia Brunei Darussalam. Mantok dot kapailan sumusuhut mila mantong ed website www.rri.co.id. Batam niko, tumila mo sa kakagumakin ang auditi sinding kalakadan manta di Matthews Anggot iti Osoro Kupo Gulu. Kaya no, kinangot ako.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Kaya sa ang toko jam dito ko matulumay at itirati ka sa limbahan. Bisa na nga natutuwang kumari at pina Joseph Botilo. Karari tika sumuli mamason. Kumari Julita Margaret Lucy Doyo Maria Johan Josie Mindong. Nagi kumari Florita Kinajil, Inay Rosugud, Inay Emilia Sandakan. Charles Loginon, iti tayo sana na kingaran igisam data Z at kampay nagi iti magkikinangod at radio. Kalan sana na ito ang lidas na katerimo. Iya, kasalimbahan na boros o dusun o sunong kopyo iso na hiti pumagunan kari Joseph Botilo Ponce ko diya tabi na Joseph. Kapisa na nga natutuwang naikumadya sa Pinus Gabu Maria Juhan Nancy Lian Robert Berto Ponce ko na kayo mamaso datumano diti kasalimbahan na to kao. Kaya tapin ko untuk data suap bata daw data kaiso ako mayon data gumuli na di iti timpo sinikulan mo untuk data ng anak ya jam ko permiso no kumayon dot jam ko permiso sumang jam ko permiso 5 menit ada tatuang kumayon dot timpo na madap mo untuk data ng anak may ako mayon dot aprakis dot tumungag untuk dot astino untuk dot kasaban tara dat akay sa matapos ko sining man tadi jay di bading iti iya no songulon kano kinang hatakaw.

Ito na ko jam ka permiso talo na para ma talo minute ada to tuang kapisa na nga to tuang kaliti tamalo to ka Maria Johan. Kapisa na nga to tuang tara minggu ang pibabasan kadaliti kapisa na nga kumat ay sanan at tamalo sa Pab FM dahil din naman na po kadi Maria Johan iti Robert Berto kapisa na nga to tuang kumadya damin kunting Roman Ring kadi Roman iti kapisa na nga to tuang kumat tamalot ngay hinangon na po da timpuriti ang Ipol Eric. Kabisan na nga totoong kumadika. Tamalot sa Pab FM ko, lansan na id kalidasan taririmo tabi pibabasan. Tadaw Minggu, kada Ipol Ponce, kaudia Ipol. Iti sumusuhot. Iti na po nga ito, Pinay John Yupin, mamason kumawakon kong balutan. Kuman na di... Ayan sana ang DJ Boros Dusun kariti amo nagelihuan kuma di DJ Larry Alansan Pendrong ngayaw di radio kasalimban Boros Dusun kariti kuma nagi di Rose Idsugud Helen Yang Yagang Idkay Madang si Koyok Men Lucy Dayo Julita Judith yeah, ayan sana na kumbalutan kingaran egisom.z alansan na tatamis ko na dangay baganakando kayo ang abarakat ko na da domina mangun ay no magiso manakadong litika sa limban boros dusun ang atom pasi na da iti sunduan boros toko tok dusun mantad at agakitid po magunan nung akon ko yati manumpasi ngay say po nung akon ko din nandong asera po ato apasi boros apasi iti tinaro toko kadi Johnny Ipin dua dilir ni Erina John kon si kau dia tepi nai batu bila kau sinding mantan di Hilary Simbih lagu pon kuli Romo ku

Mentok papelot ay kamanghot kahampit kadat it kinayonando ramutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban gwada pa na mapagjam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp id aso walwalo talo onom siyam apat aso walwalo talo onom siyam apat aso talo.

Ito ko na pa, kigulo, kapiya magino wag di tabagal, matag ko wag Thomas. Magidong, anong, gisang walo kalasang adaw na pa nga, kabagal na. Na ilo, mantong lagi, ano, kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang kalilasan tinan, nga atabangan. Nakailo ko, magino wag di adalan kagubo, nga awdagi asadong, to ilo, bilagawit dat awanita ko wag, kumamarumbak dat kalidasan lalabila buah pinggang dit asansagan papalabas labit waig itinan sundo pa waig to matdapo ngatadal kalidasan to kau ngakikuda dagit adang at panginginom.

Magalisun, nuno apatut uwan sa yan takaw. Kayanan takaw ba na diti kataguang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntua no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamaguna panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntua no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhaban.

Nakapanday ka o kya? Rondo intara mamagon Malaysia mabuli matiw ra kapaganan kaligagan mental. Tayar sukar bago ratu maparam onom suku rongo param apat ngambilor na sayalan rongo param limo piatus no matiw ra mansul guang magalaraw ang malaut. Kapaganan kaligagan mental salaka bal mampakauyo. Yono matang saling ngapun ramatanda. Amun mansul guang masalok magalaraw kapam makaliman ra oko kondo onong-onong pay buli ayok ralalam guang. Makiman sunur rapa sambaloy, rangan ondok mabuli intepoton, pakar konseling kapam pakar kaligagan mental.

0: ますわお玉いま。
1: Unsa bon to ko daw mga kantu vauva tu ogumu ako basyan dino montok tinanto ko. Ako na po ko ogumu ako basyan nga kapangingkuang nagiino do cholesterol doid tinan. Apple o tomo, kiva oitan zat besi, magnesium, potassium, calcium, sodium, vitamin C, E, om B. Unsa bon to ko nagi na mga kan apple o tomo, miyampay au tagal iduan kuhit dino to sambogisan vitamin C kiva itsibo kuhit na kamoy.

Usan ko, sundong ahit sito na bagina mo. Gisambay na, aw kita po ng kofis. Sabap na matudog ko, aso nagkakatunin ka po si Zon. Nanong katatos na dati ginabo ko, damapos diyaw, kumunabo diyaw. Maitin na mato, kanay ko to, diti, biginabaan dito.

kapusan. Kinangahan na iti baas na ginabog ka. Ang latiano sa kapasisan ko ipaintahang ay sa panisok. Kaginabaan ano mo na pa'y manunay dandi ko. Ang intangan hamus kapasisan ko ipaingihil ay sa pihautin.

0: Kumanyigang dahong pansat.
1: Ang tulo konsol kumanyigang pogon, yung panahon gisom do tanaw bayno.
2: Kinongo, ahal ngabi babay no, tanaw diti.
3: Om tanudo o kapoyhan kababago, idsuang om habus pogon.
2: Tanudagay, doid abal kinoisunon, kotohusan kadazan tikid tanaw.
4: I-point tunod, if RTM no po.
5: Mingga tamoy mo, ikot pada jam ko nom tong pad binit nga ngodo zutia balo pagun tu da bala tara ubay no tapi ko ngavi na kapasuat o sabado bot titik onom li zong koy katan tu mambuhi gisam na buhan kavaho am namot dino maso pavakason da menguhan hisun ang ngodo zutia balo pimpanu tara ubay no ko himo buhan ko pad titik jam ko jam konom tahu ngopod minit om ngopod bagu dezo abal tani bo de jam kabahu tahu ngopod minit dari kesempan bos kerajaan ikut binasi oswal temai mo
6: kung sebong toko do menginum vag topuak do hobi ogumu mentad ko vag tongomis menginum onam gisom vahu galas sangadaw ko genopno nga mozo ino kumakapagatan om kapakyanuan taso sanguhun mentok mintong kopiarangan om mintamong kailasan tinan nga koy hoko nangku menginum do fakto po ako hobi mantad kontob i pinanuan nga kapagagit do kabahingkangan kumakailasan toko ho hobi no kumahuhun sa tawak i asan sagan do pakalaja do papahabus gin mo fag itinan mantadino sundong tu menginum fakto po ako avasi muntakailasan toko nga patut do paguhonon nogi o kopyadangan paintatap.

0: Kapibasan ko madayaw to binay.
1: Kapibasan nagi ko madayaw. Bye
0: na.
2: Miyampayta ko hozodi Natalia Atina at Rico Ngavi. Manong katahuod.

Monong katuhod dan Natalia Atena. Magkana tapari ko nga vi, monong katuhod kumarit sa vat. Ano na po na tayo mo, tako na tadao bay no. Montok na tumugubang na tadao bay no. Nari, ano na man yan, zudo nung subability. Matumazan sa do, maso, papatawanda, ovok, na muhoy nga bidino, papatawanda, datanak mugad mo isikul, dung subability. O, vi po, di tadao bay no, to tadao kuiso, kyo. Aw di no ihan ko kubobozo ko kalau lah ang bida tanak ngad mo isikul dong subab diti ngan sana do aw kepenak do kubuhingkangan do dong subab diti aw mong wazi kay diti manak de zudo ko kapayhan manak de zudo ko pamohisan dong subab diti oh hobi bota pinay nga vidi mama so dati do minum do wek do hasu bodo dong subab diti dait kadai panginuman patuhodan kumare di ozu tumoy mo mampay dagay tapi po siya ninsan pabago kumare di ozu oh habi po ay mungihup na dasub doon ang subab diti inapa kamari pakazan tako bago may apay ozu di Peter GPO ama

Tabrek ong abi dong sebab ditikiva o duvo kapayhan suang hamin kapayhan suang hamin kumoiso na paditit tabrek ong abi nga nambit dagay mantadi Mik teko Helmi Hasan da mantad kampung Takis Papar da pinapamiho da minidupagun i Angeline teko Angeline binti Masir teko Masil di jam kohimo tongopod minit da minsasadop jam kohimo tongopod minit da minsasadop di kaniab kapat buhan kopod da daiho id kampung Takis Papar. Manta da kaya danditi da manu da papoy ho da sabi abis sinakagon Majani sabi abis sinakagon Sampaka da idnombo na po da sa ngizon da pinay wali sa mkinobangan naging abidet Sodom it somok tuhosoko na tina ni tangotiagak Angeline teko Angeline binti Masir teko Masil da untok tadao subab tada ko dubo ko nom buhan ko pod da dubo ngay bu dubo ngapada monom nga pagwidi no biton po hay da tinan ni tangtiaga kumadet panambazang panambazangan San Jose Papar do jam kopod do dong subab om hosokon lagi dereho it kamangan Christian Hivogu Papar do jam kopodem duvo do tanganau moy do tinasan ko zodio zu suguto aku kepehan song hamin kumoiso na paditi tebrek ko ngabi ngan ambit dagay man tadi Mik teko i Helmi Hasan da matat kampung Takis Papar pinapoy ho da minidupogun i Angeline teko Angeline binti Masir teko Masil di jam kohimo tongpad minit da minisodop di kaniap kapat buhan kopod da iho i kampung Takis Papar mantan da kaya danditi da manu papoy ho kumada sabi-abi sinakagon Majani sabi abi sinakagon Sampaka dahil nombo na po da sa ngizon tapi na ay walis ang kinabangan naging abilet Sodom it somok tuwasoko na tinan itong tiagak Angeline teko Angeline binti Masir teko Masil doontok tadaw subab tadaw ko dubo konom buhan ko po dubo ngay bu dubo punom nga po gwini no viton po hay no tinan itong tiagak kumarit panambayangan San Jose Papar do jam ko pod dong subab o masok na gid dayho it kabangan Christian Hivogu Papar do jam kapdem duvo do tengah adaw. Kapayhan suang hamin kumuduvo na paditi tapre ko ngavi nga nambit dagay mantadi Sylvester Jones do mantad kampung sa Bandil Papar pinapoy ho dan minupagun i Jos Joachim di jam ketu tongopod minit do minsodop di kaniam kapat buhan ko opod dari ho it kampung sa Bandil Papar mantada do kaya danditi dan manu da papoy ho kuma di virus Jos dari karamatoy kiningaw sabi-abi sinakagon Joachim Suman sabi-abi sinakagon Homponong dari nombo na podo singizon ang tapinay wali sa kinabangan ng abidit Sodom it somok tuhasokon na tinan itong atiagak Jos Joachim doontok tadaw subab tadaw kaduvo konong buhan ko po do jam kapadam duvo tong upod minit do nga daw nga pagwi ni no viton po hay na tinan itong atiagak Jos Joachim do deho it panabasangan St. Teresa Child of Jesus kampung sa Bandil Papar o masokon nagi it kabangan kampung sa Bandil Papar. Moy dot hinasan ko sa Dios Jesus sugutoku. Kapayhan suang amin kumuduban na paditit breko ngabi nga nambit dagay mantadi Sylvester Jones damatat kampung sa Bandil Papar pinapoy ho dam dinupogun i Jones Joachim di jam ko 2:04 minit dam sadap di kaniab kapat van kopod dari ho it kampung sa Bandil Papar. Manta da kaya daniti da manu da papoy ho kuma di virus Jos dahit karamatoy kiningaw sabi abi sinakagon Joachim Suman sabi abi sinakagon Homponong dahit nombo na porseng izon tapinay umalis nga abi dahit Sodom it somok tuhasoko na tinan itong otiagak Jos Joachim doontok tadaw subab konom buhan kopod do jam padam duvo tongpot bini do dong adau nga pagwini no abitan po heda tina ni tongot tiaga kuma da dehoit panambazangan St. Teresa Child of Jesus kampung sa Bandil Papar om hosokon nagi dahit kahabangan kampung sa Bandil Papar ingka kaniti duvo kapayhan suang hamin.

Isana det mo magunan tapi ko ngabi sabab VFM na ikot binasi oswa to may mo jam ko tu dunong subab da tadaw bay na tadaw ko iso ko himo buhan ko pa dubong ay budu pa pononom na ko suang ta ko timpo diti de tipo diti jam ko tu tong pad minit gisam da jam ka vaho tong pad minit ang audio zo iti Honzo notib do tu nga padan vahong nga padan om sizam nga padan bo tapi nga vidi ana nga makin nga hozo hozo nga vidi tantu no pentown da kono tapi ko nga vi hisan ku je zoom yang pai hozo nga vidi notib di yang tekan di namot po nang giditi tapi ko nga vi de timpo diti kohombo siti Ababazan Business Eat Radio Biz On Air Dahit Karazan Mayampahit ako da Songuhon Mong Indapo Dating po managiditi Dari tumiyambos Mayampahit agay Habi na tapating avi Di mamasa Dati pa panakulita Wasiyo na pinanaw Di azu Tamay mo da, Sa pipa pantang Kumaruti sa Tisa Puymanan Kuda Tantu na da boboh talon-alon dong subab diti om hansana do betaboy ako tumugubang do timpo mega diti tumiyong bus mega daga miyampay dagay tapos ako nga vi o nga odeo zo o nga pro hozo o miyampay panagi do miyampay diti mungingin na po teko mungingin na po diti dahit bis on air dahit kadazan miyampay tako di may Christian tapos ako nga vi nga naging dia zuhazo di Clarence Mosigil may naging nga dia zuhazo di Peter Abbas pinunganan do kapamahaban sabi ya vi kamuha ka

0: kasahimbahan Boss Carazan. Manahak diso kapoyhan. Noikot vinasi.
1: Kapibasan kumadayo to binay.
2: Kapibasan nagi kumaday dia.
1: Bay na dito niyan pay ko. Kasi nagi na pintahan ano pa hayo isay nganu. Nambo ko tengizon, pirati umul, inkakyo.
2: Okay. Kapibasan ngan ko e may Christian Lister, tan sa do kampong. Kolopis. Bay na dito. Kimul sa do kabi kwang do nga patobi.
1: Nga patobi. Ang kima hobi ko.
2: Kina hobi, kima hobi daw tan.
1: Ang pintahan. Aba, okay. Okay, pagwatan ko na po nga. Ano pang hindapuan pa nini ipapanaon ng hindapuan bunga diti?
2: Ang hindapuan bunga diti
1: pagwatan ko na pa sumusot nga, inumbo ko ming singiho do ming huda teko maguhud nga binti bunga ka ni. Nakakinam ko ng huda to minano do ping hudan teko ibos na pasubay nga krusus kamay di. Do maguhud teko muno do bunga diti.
2: Yan o pati wadododo bunga ti manta manta do gini moing ko me minunu do go do mimbelajal ti mundo bunga si do gini mo nuduk do go do pengko do mo mundo ti bunga jadi anu ngabi tiya tiya anu ti tiya anu ngabi jenis ti ko
1: kawo di
2: bunga kawo ti bunga ngabi mentok do do kugunan lega ko kibada untuk penggun mato teko anu ngabi lah i maguna do bunga
1: maguna pa nga i tia bunga ngabi oi hanu di ngabi onungan ngabi di bunga i pinutulukan di moing nu di
2: iya kepot
1: kepot apa samut do iti nu po nga isa jangan moing
2: i moing kuno po i minjunis mo sito moligan sida do do tia mungkap tia bunga
1: Sidam na nimpun di
2: nimpun di
1: klasik ya kung suban man tan mohoing
2: iya
1: jadi inumbok ya itian ko nga ko may do kausinan inumbok na kanu do kausinan mentok teko tiap pagenakan ya mogkap teko menimpun do pungdepuan bunga gitu
2: oke dan koti menta di mohoing ko kumadogo jadi izo di kepatungkus ti on do lah kaya pengintupan ton ini ti bondo bunga jadi ini po kausina na mo kumantat da ano lah tinimung ko da sandi lah
1: pinopiopi
2: pinopiopi takudi lah
1: takudi kudi-kudi nga mahain mo gumu
2: at topot din na
1: jadi pagkatan ko bago sumusot na po nga koko mo ito pengkwalahan mo daming tamong di bunga mo ito aw ozo teko aw apatay diba may bunga ko ni sikap may ozo mga ozo na po nga o di gagawin ko nito kito jadi pengkwa di ito lahan daming tamong di
2: lahan lahan ko na po da pengkwa da kapatan tiya bunga
1: mo ito katan tiya bunga
2: katan tiya bunga kikon tiya bunga na po di musti madahin ko dia baik madahin ko dia baik indubo daw seminggu indubo daw seminggu jadi ini po bunga nozo mesti guntingan to tay ka tipuan no pun daw supaya kasi job dadi baik kasi job yung baik jadi alawade na di bunga kasi job dadi baik
1: kumusta na pa nga mumibusak si damahik
2: mumibusak si damahik
1: kaya apak si mahik yung bunga ingka
2: kapot din
1: ay kamasa si nagkiti ka ni jadi sumusot na pa di bago pagwatan ko nga nung iti na nakintahang nung nagyado iti ako kumay do kaubasan na pa diti bunga teka itya momohi nga bida bunga diti nga on top kipaw do ababasan mavi meka do pogun kanu sabay ko mido pogun teka sabay ko i ababasan do kinohitan kinohdian kipa po dati ababasan sabay
2: oh kipa mega ko do decoration mondo do ko do mega ko kipa do meditasi, ada event, event agazo, jadi menggunakan bunga. Jadi, ini, bunga itu kan kadi nung English to po universal
1: kan. Tapat. Jadi kumasan pa nga iti bunga nga gunaon lagi teko gunaon is Jesus lagi mga pamagingod iti say sa kinaisanan nang.
2: Ah, tapat.
1: Ka ako. Jadi kumasan agumo ko gunaan ti bunga.
2: Agumo ko gunaan ti bunga.
1: Subay ko da ano ababasan ipanambasan ti bunga.
2: Okay, ba no gi panambasan nga benako da tubo na migay ano da
1: Kinohodion.
2: Kinohodion.
1: Pagitan ko sa ba?
2: Ah, tapat din na.
1: Iti ang pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag ko sabay ko sabay punta ko kumusan ko may kada ito tumumbuhi man tarhabos po toy
2: diba diba na kida diba na gitumbuhi man tarhabos muhibunga muntok di kaubang daw muntok ano daw sinaban
1: diba na gi
2: diba
1: na gi akon kumusan na pang akon katunta ko na po nga age tutu mumbuhi habus pogo na kibaw na gi
2: ya tok po kibaw na gi da tuhun da sina mega sina lu poti kibaw da halibulado da menod ane memohi de bunga iso satu halibulan om padom himu halibulan mentok na da i sambayang dia ho ti
1: sina ko masan kita tadau dia ho
2: ya mo guna mentok sambayang dia ho la makon kono pada mega tok da Kristen kibaw na gi sina.
1: Kumasan nga magisusubay agama nagi.
2: Akiba.
1: Naik ko.
2: Dipabali nga. Akiba nagi ba nagi tumikot ya. Hari raya na akiba nagi tuhun mikot ang mumuhi na bunga dito montok na da ano nga di muga ta munambuhoy kaubangan da teko muga tuhut kabangan matsubayang hut kabangan gabi di ya
1: kapata na bunga dahit
2: tepat
1: kapantangan di hoi
2: kapantangan di
1: kaino na di ingka tadi setiap pagwatan sumusut na pwede bago nga ano palan timpumikot kumuso na po nga ano hizab ni Jason di timpumikot
2: hizab na pwede tirang kaso hizab po ba na kaso mukap sa da iso da kanday da padagang da bunga kapan pa na po padagang da bunga magya ko dumadi sa da supplier lah nung kiba do kesibatan di kapsa di iso kandai taga so di kapsa di kasa player ti lah
1: Inka musa na pang hizab gaza nagi hizab ni
2: gaza nagi
1: jadi om ko hibay kumimot do inumbo nga pagunuan do di bunga musa na pang isay nga pi popopatikid te ko supplier kamay do sa mga sa
2: supplier ni politi mentat kiba mentat di Besang kiba mentat KL
1: kiba ni mentat KL
2: kiba mentat KL
1: selalu lagi
2: ya kiba mentat di Besang Besang di ti kemudian da mung kadi bos subai da local flower lah mung mentat di KL bos da subai import flower lah mega pada
1: Rosal kamay di kon.
2: Rose, oken, nabi hydrangea nabi.
1: Kamu sana kaki baru tempat supaya kau mentad ranau, kau nak mentad Kuala Lumpur tu.
2: Iya, tepat.
1: Okay, jadi Tobi, nopo di pegawatan kau madel, Maxim, na sebagai sengurun kau makan, nopo timpun, dan mengindapu di timbunga. Manta di omuhok po idubong opod hobi plus kan may di ano pangunsuban nu pason nu kumaditya kumuhakan i kihizab nagi dati do manipun do pangintukuan tangan ini mereka dia udah tu
2: okay pason ku kuma dia kumuhakan ngabi dengan mungkin bahizab lu do mukap kedai kamu do do ya ko bugiung da pengindokuan kan hizab puna pada kanu zeho da tetih kanu zeho da mukap dia kan dai dia ditababasi lah
1: pengajan da pang kada kosi ingka
2: kosi
1: jadi nantok da pemenan pun kada ku pengindokuan ku kan aku tapi manan kosi ku petoi
2: kosi no ge kosi za no ge da mukap
1: sa sabab no da kepada tibo kon au kanu menai mo ingka ingka da jadi ko muhakan nya bi pason pugun suban no ko kumadeh ngak tengko moi do au si kosi
2: may do ako si nagi do
1: katama
2: doon mo kaya mukap nung aw ko no po katama aw ada di ingka aw ada di do iso do kanday to ngini tay ko
1: ay aw ko bu ang sa ya
2: aw ko bu
1: dapat dali ingko pa nga katawan ko madel
2: tada na gidea
1: nang na
2: dideo

Sangyan ang takan hisun siyago o nu iapatut do papanaon do takaw. Kinesan ang takaw do bahino kataguwang hisun siyago. So, wanatun ginuman do papanauhang kapanahaban montok umibad mantad ko zamutan tongus. Biyon tanak takaw do tomoy mo itsuang hinaminon teko hamin. Tomoy mo mintamong kabakasan sundi. So, sawaan mangindagup. Namugunaw po na kop sa palutodong ang kabangon sa ngayon humabos, sasawaan manginang pagtakwak, biyon do kagunap kagaganapan usap ang montok tanak. Kusobo na tinatapa do mumalisa kay dasan tanak nabi. Sikapon mo kiusap idhamin pong usapan teko klinik kay dasan idodos nung upusakan.

Montok po pahambus ko pa'y hantay, kiba po guatan ko gampit ko susanid kinaisanan nu. Kabasa tumubong hongkod pa namangan ko susan po gong sabah SDCCE pakalaja nubong operam apat jam 8 mumbul hotline tay WhatsApp ISO bahu-bahu tohu onam sizam apat ISO tohu. Insan po wagu ISO bahu-bahu tohu onam sizam apat ISO tohu.

Zodi McGlynn Motilip the break on Avi Pinungana and Hini Van Zodiao. Azo kumay sa hosok ko sindua ginabo. Kada Zodi himuto ka bago di Christian Spubok. Hini Van Zodi nang kudiao. May gado ka piyantok ko zong Avi kyo. Babi pasian ko mas FFB mo kikinungaw hobi na tapunay nga video mampay day live do miti hombos mazada TikTok sa Babi FM kataho daan sa kodong dia zoka dahivay tap tap yo ano ano si kayo like gugu mo like do do nga subab diti manta ko boykoto boykoto gisom do solizong do tanaw bay no. Tadi makiado na sa kodong manta di ozo may da ikot sa lizong mantok da teb da dong subab dite mantok da tadao bay na panagi bo kamiang bus dahit hozo nga vi ha haid hozo da vaho nga padan si zam nga padan tohu hozo kau ni ko hozo di kiki ahing kakal ko ondomon Elis Edison pagosa izi ha ambay na kinungod ya Zohar Zodi Alfred Victor inombo ma kaupusan.

Isa sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pampod sa gilid, padimpot do si zamngatus darja Celsius. Sungyan ato idsakot no koy, antakan o katutudan tagazo. Patingkot do ano, koy man, papatam, pampod sa gilid, mantad kulita, om sovo no. Mungimpaw do pampod sa gilid, okon ko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no, hundu tako. Kada sabab do kinalag tako, kapag kawit do katutudan tagazo. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.